0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Ahomano esu mame nkono ene nko twetwe enko mo. Hello.
2: Hello.
1: Opani kesi awe de mechia o.
2: Yeah, we da.
1: Ha, opani kesi awe de wada ma ene. Na ne atia mframa konfo ba ewo fidendwa yim ye ne no mpunu mpu e wa ha.
2: Enya sekutwa.
1: Enti yeti na na wa ha oti o.
2: Etia konfo aba nyamisha no pa nyamisha no.
1: Amen.
2: Na mame we. Mekasafri hohoi.
1: Mhm.
2: Mekasafri hohoi. Last time bi metenka.
1: Mhm.
2: Ena me friend on ti that time na me ba ko school ma me pre school scade to school fees.
1: Okay.
2: Na me ho achire me.
1: Okay.
2: Ndi me friend ma me na ma me ka time se ka che ka wa kuma tu ye na me boa.
1: Okay.
2: Ena me se madam. Ska ye tu ya no nyedi awo kai na me jedi o. De de o mangwa fu aka de ye de. E tensa.
1: Okay.
2: Nti media dia wo kan dia dia mi hia se normal ba dey
1: ebebo
2: no so o dia me kan mi se normal ba dey ebebo nti ka wa kuma ya dey
1: etu
2: yem na twa ne kese na mi se mame se ka ka kam de ko twa mba school fees no mi twa ne kese na mba e no so o mi dey me kan o kwa so se normal ba dey ebebo
1: okay
2: e ko du enyu mre me no mama me mame no mame ansa
1: okay
2: na mi ko twa e ko du enyu mre a no me na ya dey
1: abo
2: abo e
1: ah wow
2: no mana abo and na me ngin din din to me in trying to catch me
1: oh
2: me oh. Me dey ma me dey o kan ma ngin bi
1: oh
2: enti I feel na my day ma ngin di papa papa pa enti mi kwa na na me kishan se no o yon blank kan ni ade na e ho de ya jaja ya je no ma na anya de
1: oh we mo
2: enti no ma me no nya mi sha no
1: okay
2: o so be kai me a me be o be so be kai me a me me ni je etinje kura
1: ah wo boni tinko mo se wo boni tinko na
3: de se
1: se wa kai wo boni tinko a
3: me kai wo pa me kai
2: papa we
3: oni mi yiyi su gidi gidi gidi oni mi yiyi su gidi na nya asem keto akra
2: ma me anya mi o de aye hu ntia anya mi ade aye hu
3: eya no kra eya no kra ah me fam fo so oni ma bebele efri se enkrofo onom ebu nkrofo efa so yesi batakeli adoso amaye hu mu papa wa wo ya papa no eye din se nipa ejiwudi enipa wa wo ya papa no eye din se nipa ejiwudi
1: okay ti opani ye be da se pa
2: me se me da
1: me da se
2: no pon si na kache ma me so ndi no kresa ma ye why
1: me pa cho wat ye de kase video de mo amani tu a ye ko fa san fo bi ama ha eti ma me de o ye hun se wo ye genuine pa wo ye genuine yo eno no na se tie fo enya asem keto akura ahoma no so aye hihihihihi nanso yesi yedi adwene de echi a ebehwe asufrawo enti sabe ye de ofrefo dwumadi ni nyina nso ebesi ni dwumadi ni nyina enso atumi aba na wi enti ba bibia wo bia fa number ni sesi a number no ye 0550 967924 0550 967924 me se wo send 20 cedis na edi ebeba aye bigetay Abigetei eno ene edin a ebeba na sele nana esie ni wose aya na waye busy nti onu ane nua bema ene onu ane ye ne chiamia onu ane phone no ekura no nti se wo frɛ na se aye bema ne bepeka emane ha wo aye onu bema wo ye ne chiamia onu ana phone no ekura na ene wo frɛ onu ne bepeka no wadi nkomo na onu aye ba no so ba nanim ene na bekasa na no so be di aba na bema na mane di amawo amane wo so wetimi atwa di amane sika puduo enso etimi aba obotoma enya asemketoa medama tie fo nyina ase na kopon nyiro bibia kosoa na tie ye na ye wona pebebre edema ye na tie fo nyina maka mo bibia bye-bye.
4: Yama, ashafo akwaba. Ede moba jumedi isu. Adi mama. Ene die, die yesuni ede namunu eche ukroi. Na yanu. Yabe piem ewo seshi. Kurobia, yefro, osei kwe jokrum. Aya, western north. Na mua muni mwono. Aha, western north. Aya, osei kwe jokrum. Ane ne die, yademo abebwadi. Na yabaya, die tina yabaye. Hey, tumi wawiyase. Senche ni wawiyase na wangwadie. And so ewo wiase na ye ba no mo me pancho mo hwe screen no on se wo hwe nsuo ye dawo ni munnam ya aha e ka bibi kire wo e kire bibi na de ewo mu nyina ne se sa ensuo tetrete takrakaya emunnam ebu

0: catch your user for any say.
1: And now Moses catch your user for any say.
0: Se obere mabi wu.
1: Se obere mabi
0: wu. Na oni babere ma.
1: Na oni babere ma.
0: Ene woman eja padie enye ne baba.
1: Ene woman eja padie enye ne baba.
0: Edia.
1: Enye ne baba.
0: Edia.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Emrana sisa.
0: Sisa.
1: Emrana ipo bi ene ni edi wa busha na. Ya se mrabo ni yatu honi. Emrana ipo bi ene ni edi. Nwa be fane so. Azisa busha no. Eno me.
0: No me no.
1: Apama da hono. Emrana ipo bi obe fane so. Na wa yisa apama na fri ho. Mami menye wa.
0: Amen.
1: Papa menye wa.
0: Amen.
1: Ketino home emrana. Sina me emrana.
0: Amen.
1: Na emrana be fane so. Azisa busha na ni sepre. Emrana be fane so. Azisa busha na brabo.
0: Amen.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: O si o be ba so ke ntino ho be yikonia ni nyina ye de
2: afru tri so
1: ye ka nkonia woni nkonia
2: nda bi so fojo che
1: nkonia ya de shoa a obon fo ne tru ne nya memba so e ye obre amani hunu e ye nsohwe sa nkonia no e no be ke ntino ho a minim de ba mi wo fam obi tie me o si a me de ma me kama no aduru na me nko na bere nyina tu ntwa he ma me nku hu ati
2: o san yesu ho akohu
1: me nsha ho akonfo
2: jesus
1: o ha ne so tenya mi o amani ne so tenya
2: davida
1: so be tu na mon ko ade a so be so urade a kira kon ko ade a ene we bi fo ne tre sunsun egwaso
0: yes
1: wa do school sunsun mo ade inte somebody wa brand amani a ne so asete nda gu nyame ma so wa ma wo ho akwanchere
2: amo
1: ma fi ma fi
2: amen
1: na tu o ye dey e kan fo urade ma wati Shawrade jira kwan. Ye kan for urade ma. Bra, the bread of Jesus student ministry ye osewi enkonta. E sire to sewi agansin. So betu ana monko ade a. He, urade be fa ye so age won.
2: Amen.
1: So betu ana monko ade a. Ah, ma mi bi bai. Next ni panipa, mama me vi so otakwa. Na wadi egu. Oba ho Friday, Sunday na wose ni kuru de nsa, eko hu abusuafo no mugu awade no. Ye ne ne bompa ye.
0: Yes.
1: Trend susuma kwanchere we free akoduru fie sanda ropa na nukuru ni muni
0: amen
1: nukuru si ah me dofo woni bi amaye obi afache mo iko to nyungu form
0: opa chew
1: pa na chese onwa ne kaso obi ja no
0: so boa
2: boa
1: ye wura susumu no na nukuru wa ban mabi sa ban mania be yesu no se che
2: che kroi
1: o ne sa wadie no
2: jesus
1: wa sa papa na juma nyina papa ni bi asai ni sika sem nyina aye basa no na ni bra ko suye na ere su se na ere ba na kwam na sa ha nyina enso oba e no ye hunu ba bia ade ne ye de
2: free
1: ye sano ye bompa man enne ye tutu ba ye no afri akora no so enne aware no associate
2: so say chain
1: amot where de obi ji ukuru tua na ma bra
2: jesus
1: na ye fa kwankire ngu form obi twane nem amrika na wo saka ukuru ma me waware so many years awoma tua na ma bra ewuradi tumi ade nyina ye biye no ewuradi tumi
2: ye
1: ye kan fo ewuradi ama
2: jesus
1: number obetumi afri ni
0: 02 4 9 2 7 6 4 6 4 9 9 0 2 4 9 2 7 6 4 6 4 9 9
1: yes wo bia ba na ni da so nyina asawa ko gya ba mi sia he wo ko fa ne ma begu na gya to shop ni ma se wa boka
2: boka
1: ye pena che no ene ye ne na bompa ye o ba ne sika nyina na 10 million ewurade afa ye sho ama ne wo ko china kwa so ate so bibi ewurade ye no ana e die na e den ma ewurade e die na ewurade won tumi nya
2: jesus
1: he obi ba ye ye se se ye free ni ne ma sa afi o da kakra o ye mfi no yan besi ebetu
2: ya ene
1: ne na bompa ey tem urade akoda susum ka sika nyina ya ji dia ma no obi eji oja pade afri sem na atwo mame tua na ma bra na ye mwa o na o sabeka oja pade
2: amen
1: anko ma mo friend tua na mo no oja pade anke ko di ba bi
2: jesus
1: sa ye dey
2: e ka ma de
1: emra na nke ya sha na edi ni pa bebre nya no emra no so ye dey
2: exercise
1: me ni ma busu ya wo dem abosume egu ho abaye egu ho nkonya ekutia that's wo nyina no nyame sa no adwuma wate awurade wo so tumi se awurade ka sha wo nyina abaye somo boy twanamo na awurade mfa ye so dwutwa
0: nya amen
1: twanamo na awurade mfa ye somo
2: amen
1: so we look chapter 5 verse 17 na me fa asem ne mrewe
0: Luke chapter 5 verse number 17. Now, Eba say,
3: Edabia o church no.
1: Debia o church no.
3: Na Pharisee fo ene mrachefo a wo Galilea.
1: Mhm.
3: Ene Yuda Yudia nkura nyina ase. Ene Jerusalem abatete ho.
1: Tete ho.
3: Na Awurade ho ade wono so a ode say ade.
1: My God.
3: Na hwe. E merima bi di obi a oda kete so a oyare mbuo ebae. Na ohwe kwan de no abeto nanim.
1: Mm-hmm.
3: Na ankrofo ankrofo ko ni nti wonya kwan ode ne befa so aba no
1: wonya kwan
3: ko oda na tifin adne fo antayamu ni kateso eba tu mfinfini yesu anim na hunu wonjidie no ose wonse onipa wode boni afriwu na twerfo ni farisifo no afri ase yesu se hwan ni oyia okan gususem yi na hwan na obetum di boni afri ji onyankopon
1: ko
3: na yesu hunu won adwene no
1: yesu hunu won adwene
3: obiase won se
1: ene obu ase
3: e die na musu e omako mu
1: e die na musu su makoma bu
3: e wa hin na yemre
1: e na mre
3: so obeka se
1: so obeka se
3: wodoboni afri wu
1: wodoboni afri
3: so obeka se
1: ana obeka se
3: sori na nte
1: sori na nte
3: e be ya na mbe hu se oni pa
1: ba ru o de se
3: so wodoboni afri
1: wodoboni afri nte
3: ase obuani ni se
1: ase obuani ni se
3: so se sori
1: yesu se sori
3: fakete
1: fakete
3: ko ofie
1: sori
3: na munu mu
1: ara Kofie na munu mu hwa.
3: Osori.
1: Ye wo bu buo no.
3: Nanim efa de
1: na so. Ye na so nyina aso no. Ye na na aso sene no. Ye na ko timi na chelo. Na munu mu hwa. Osori. Na onante. Na ofa ni kete. Na okonu fie. Ali aye mwa wan se sofo. Ye din kai Bible no. Bible se papa oye bu buo ni o.
3: Wani.
1: Efiri ni na yem. Ye wo no onante
3: Dabi.
1: Wo bu bu. Na use se obi Ada faako a.
3: Mhm.
1: Otimi da faako a bo se ne sai kura timi pro
3: pro.
1: Papa na da wa ma ti se ne fa nyina ye kuro apro se pata. Wa bubu wa ye mere. Otimi nya no ho hwe. Obe ko toilet a e bon pampers.
3: Oh.
1: Aji so bi ne yini to.
3: Mhm.
1: Obi ne dwale no.
3: Dwale no.
1: Obi ne feed no.
3: Mhm.
1: Papa na bre.
3: Da faako.
1: Wa ye ade so ma abusua no.
3: Mhm.
1: Na ye na ni nua mo se ah. Ya te papa bi nka.
3: Amen.
1: Ya uso ye wanwani.
3: Amen.
1: Oye ya resafu.
3: Amen.
1: Otumi adi nyina ye.
3: Amen.
1: De wo umpo amana bankom.
3: Amen.
1: Enti ya tena wo sen. Mama ye mfa ye nua nko. Na ye mfa nko hunu na papa ne nsa ne ade.
3: Amen.
1: Na ebra omudi ne ko ye no Bible say na Yesu asori dem mo chire chire. Na do ma chire papa ne so.
3: Chire ne so.
1: E do ma bu kan fa Yesu so. O pite se onya ba bi mpo fa ne ntia. Na nkrofo hwe di sa. Edom ye die kwan be kra na ye faso die nua yakotu Yesu ani mama wo bom pa ya ma no ye kasi ye wura mu so enya ba bi amfa ne akotwe Yesu aba so me sey no ne ya ti die bo ma di mu ani se omu be fro edan no wo ma ko tu dan so apadan no so ayi sili nyina mo geji ba bi Yesu hwe hwe ne din sa mo ja mu nya ne firi so obi a wo bubu wo oya pro
3: ase mu ya re ho
1: me ase ja ne firi so
3: Mm.
1: Eh na be shwase mo ka se he. Papa no, yesisi osisi ajini di adu owupo. Owu a obesa ide.
3: Ah sorry.
1: Amen. Iti ade ko owu a yenu se Yesu be jande no.
3: Yes.
1: Ono na obo ade.
3: Mm.
1: Ti na abubuo na na wu no. Yesu betimi asam.
3: Amen.
1: Wasi na se Yesu a ye nyane ni fira ufo no ohom atie mu a. Eh, do nyane Yesu fira ufo mu no. Ebe me ye ni pa bi awu no so de ai. Enkwa.
3: Amen.
1: Urade no hom ba bi urade hom ho na hom fa die dey.
3: Ewo.
1: Ewo.
3: Amen.
1: Ko urade ama wo.
3: Amen.
1: Men tena fa ko wati.
3: Na ho.
1: Wati nkyira bre.
3: Tuana mo.
1: Ye kan fo urade ama wo.
3: Tuana
1: mo bre. Esere so se wiya junction. Ehọ ne ewo. O de o si pe busa se me hwe de brad. Ampa omu jai omu nua ne firi suru ba hwe Yesu enu. Omu hwe nsa o se a woni pa ba. O de obo ne aye dey.
3: Achew.
1: Mamie bi abone bi o. E na ma o hawa ato no. O bresa. Ebi aboni bi o, e na ma o fa sa problem yi mo. Ebi aboni bi na ma yare na ba oso. Ebi aboni bi e na bo e ma unya kunu. Ebi aboni bi a wo ye na ma unya awo. Boni bi a wo ye e de no me abra wo. Na so Awurade de o mu ni pa boni engo ne so. Ene yo do mbre.
3: Amen.
1: So ba he Awurade akira kon ya. Awurade de o boni e be che.
3: Amen.
1: Na de o fam na Awurade be yi afi.
3: Yes.
1: Ye hia so be mu oni aba ho so. E wo de wu, wo ko ni pa. And the radin to me vanje, or the betcher what?
3: Amen.
1: Eh, Bonnie Bena, poor one ye. Okuma so fun in Nara. That's who no, that could radi in Bonnie a day.
3: A channel.
1: Or Sire Claddy Adams, I had
3: a gunner.
1: May say poor man Thames was seen at the camp.
3: Yes.
1: At the end, why until Radio went to me fudge? Who not possible? Ah, only papa, or the Bonnie at show. Only papa, or the Bonnie at show. Nipper Cress, I cast away. Nadia now came with some. Was it there in the Emre? So beka se onipa sore. And that's what the one here told. I said the bear so nipa ban wo tumi was as so.
2: Oh Jesus.
1: Was say onipa ba sore nante. Ninia mo and ya din and weta swan. Or mokenti no mono. O we jamuni and bashi walk dear. Then so a radi who won jidino.
4: Amen.
1: Or say na sorenante. Na or sorenante.
2: Amen.
1: Mammy mini brawa bread.
4: O
1: ha neba oswache. Amania na che. Obisi so for me or by 20 years in you. Obisi 10 years in obisi 5 years in o. Eh, to an amon. Daku ye radi su sem fi siapim. Ni fi siapim ye radi any su daku. Obi yadi kweda besa de subla hum fi sebi a sangwache. Nasu si a yusu no radi man hutom. Obi a yari moja 2 for 12 bad years. O si a we yusu no. Ewrade man ho ye day.
2: Eternal.
4: Amen.
1: E dia na ewrade ntumi nyama. You can change the situation. Wo obetumi ase satibiano. Ohia na obetumi ase san wati.
2: Amen.
1: Eh ahochire na obetumi ase san wati. Aboniye na obetumi ase san wati.
2: Amen.
1: Enumgwase na obetumi ase san wati.
4: Amen.
1: Wo da fi ase bo ewrade mpa ewrade betumi ayi wa firi mo.
2: Amen.
1: Odofo ewrade nshira.
4: Amen.
1: Obetumi afre.
2: 0249
1: 0244 6477 64 69 99
4: Amen.
1: You can change the situation. You say, "But so bomb and then can't throw." But you couldn't do anything now. Today,
2: after you throw so,
1: ah, you can't throw no. You couldn't do anything after you
2: throw. I'm going to.
1: Tofu. Hey, Yampa.
4: Oh yes.
1: Sir, Onipa or how near money you want? On one can say, "But you mean say I'm a money in after you." The day now work.
3: Onipa, wow, how near money you want? This is ano Edin. Na Edin no Edin a wow so. Na se upe se after you so dia. Eh, Yama anamuntio. Unya etu na monko adia epe onyame nipa enwosra na nyame ehwie ono ankasa ne ngosra de agunu so dia otumi sesa tebia ene shebre no e de emawo enu nti ena no pai onyame akoa nyame na muso di asem wesi aba se wonso ubetumi sesa tebia na owo mu no tebia na owo mu no nyesa otifa akona na sesa enyam anamuntio akenkasa miensa ena sofo ma akenkani ne omaye kai miensa no miensa ni nyina no otimi se Obia etu anamon na obia ewo tebia bi mu ana enye
2: koyie
3: tebia na na enkoyie no emu na na omwo but ebra omutu anamon no tebia na besesaye ebe ye yie enti a kire se se otifa ko ebanifu ase na otewade so je se otu anamon eko wanim ehwehwe oha ono hu anu yie edema no na anu yie no ene ye kanfo the blood of Jesus edia ma ho se no pa tumrikai na bre se wi ankwanta na yenu emon paye na yensre awurade emawo na nyem yensre awurade mawa mini se bibia ebeye yie amawo ha no watumi anya anu yie edi obi da busua bi mu obi wo oha obi o amania bi ompese opese firi ne so ohu de wonye ninyina aye anamontio se obetu anamo abasawian kwanta na nya tu anamo abasawian kwanta nko ade a osofo amwako ene na difo anyame enwostra egu wonso na ezo so guo no obeboa ama osa ohaw ni nyinara atumi afri wo so enu ti bomode e na anopai tu anamo ebra na onyame eva ni sa enkan na amandie no na ohaw no kodana no adwuma sam na aye den no na entumi afri wo so enu ti so fo se de obisae ne de ohaw bi e wo mu no ehia ma anamontio ehia ma se obekentine wo na wo kentine wo ko ade a sa ohaw no ebe firi wo so na nkante sa anka obi e bubuo na oda ne kete so ne nkwa na nyina na ontena se da ni nuanom se da bi ye wogidie se ye kwa yesu nchan ko ade a wo benya ayaresa na ya chichire onuan e wo ne kete so na ye tudan so na obi e bubuo na ye san gya na behwe ho se nye gidie ene na montu a se nye gidie ene na montu a ebe de na san nipa wei obetumi anya ogyen fa ho die nanso yesu hwenkofo ni di na wohunu wo mugidie no omsi ah onipa ba odugboni afriu omutu na mo no obi e na wabubua wodani keteso a ye jani hwe wono mu a aka enipa fa mu die aka ne yare ne kraka besa ye wes nanso yesu hwe no ka chese ah uboni ngina di afriu sori ne nante na afia die otumi sori ogina na so enante ye eye die be eye gidie e onya ye na oje gidie no so wanfa ntena se omutu anamon e wo mu gidie no mu eti anopai nyame asem aba wo nchen osofo di nyame asem ama wo ntena se tu asem no anamon bomodi bra hwehwe awurade chi kwan bomodi hwehwe awurade na chi kwan ba bibia obefa bia obenya oje die ma ho no bomodi e etu mrika bra ti anopai ntena se ntina di number na tuja no bia na opese wo frɛ na ye ma direction ebia na wo tibia bi mu nko a woni se entumi emfiri wo so obi enome a eda no so no woni se eye nome a eye generational curse aya aba na abeduru so ti woni se entumi emfiri ni so but zelofiad e mama no wo mu hunu se no wo mu nko a de sa enome na ana se emra na ya sha to wono mu no edi nipa bebre edi omu nya nanso omu kwa de omu ntena ho emasa ohawo no anasa emra no yemfa eni wo mu edi omu tu anamo na omu tu anamo no ready tie wo edi anopai ibi ada case bi dabusu anu mu momode en se abedu wo so a enka se saa na o abusu an de saa na yete ye kwa ware a ye bewo ezu enye sika mfa hwe wo mu edi me de manya wi de saa ne tie menya be man na wo Asuminya obema mene ne behwe nkwada no ndi saa ne tie ema no enka ho no mo wo die bomodi ne tu na mo na ye wadwen se situation no sa tebia boni no wo be sesa no na zo yiro ho kwa dia wo betimi sesa no ema watimi ade ho yabes ehwe na wo betimi sesa no ema watimi ade ho yabes ehwe na wo yo ha sa sa mo no na mo adopai so betu na mo aba onyankopon nche o the blood of Jesus a urade be sesa sa situation no e di amao enipa bebre aba na omwo sa ha no mu enipa bebre mpimpim na aba na omwo amanie bi mu na so obutu na mo baaye no ene won te bia no asesa obi baaye na adjuma na emu aden waye adjuma na aye kanko ha waye adjuma ebre be so se nisika beba pe na eka be di nanim oba onyame akwa ho ema ye ne no ebompa ye o ma na kwankyere dia kwankye gufo ma no no ene enio ma sesa amasa eka ni nyinara afri ho ama na djuma no ekoyie ti samre wa woti wonu ma djuma sem enkoyie djuma mo aye den wo ye djuko kotra sia ye nto wo hu dia wo ye bia bo modin na brai tu na mo brai sa wiya nkwanta na urade amma ne sa so ekunim die be ye wo dia wo betimi afre number c 0249 276499 0249 276499 and now open so 0552 866 313 0552 866 313 ubetimi afre na ye no se akonkyere bi anase question bi aho nso a ubetimi abisa se wadanse di bi di nso a ubetimi afre na wadi adanse na awurade aban saso ene ye bunada ye firi anom pe onyame ko a ekotra se Oso Dr. J.K. Mwako, wako tinase, nuwa makwanchere, na odi akwanchere agu form. Bomodi netuwa na mwobrai, na uradie ni mwenyamu no, uradie basa no, a daddy, ya ni mkunimdiye bebrai. Obi abaso.
4: Good morning.
3: Good morning.
4: Basho, honye.
3: Uradie adom. Uradie adom.
4: Faya, feme ofa yao. Kadabu kumewu.
3: Kumewu ofa yao. Ye tiyo ano pay ofa?
4: Faya jumano, ye jumano ya jiegu. Mwudi ya meye.
3: Ye djuma na jegu entena ho ehiema na montu ofa ya ho bomodi ana bra bomodi ana fa na wonya na mbai die frene ma direction no na ye na omompa ye wate agengas ma kan nyina na omutu na mo no urade boa wo mo ma me mompa ye ma ho enna no pa ya obetimi atu na mo bra se wi enkwanta na urade be hye ne ho ne munya wate me bompa ye e de wo sha wo nsa urade fa ne san kan ba bibiara ofa ya wo urade paja wo sai e wo na djuma so ma na djuma enye ye odidifo biara o na djuma ho awurade ene dai mi yimpa ese sirikwama ye ma enkunimdie emra mini sadan sidi aba wo yesu din muti amen
4: amen aba
3: ofa ya bomodin bra wate na awurade ofa na oba number na ofra ebe ma direction wa beto nyame akwa ho wate bomodin bra yo edi ano pai obi na afre no si djuma sam enkoyie na wo so oti wono mo ye dai tu anamo ebra na utu na moba ene monyam so no ekunimdie no ebe yo dia 0249 27 64 99 0249 27 6499

0: nye tao na se e mani son sonu na wamu pete wama tari ya kwa sonu wuna dua se kwa ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
1: Mombra na yeba enkomo ho yebedi nkomo na yebehwe de wonufom ene eto na ne yesi abonten yebehwe enufo
2: yesi ehu
1: na memme bi penufo e memme bi peto sa adie ne hum eto enufo doctor tinasi eni komo mla sisi a
2: yeba open yi
1: na apom ye de
2: yankopa dom ne mu paibo
1: ejwana that's what she ultimate injunction what is say
2: oh hulu den
1: bia ya kama
2: bia da na
1: wow and apade ne deba
2: and kasa for good morning heba mr ho ye draw ne obia enu bie na yesi good morning heba mr de yesi wabubu bia na wanu bia na na unyabi nom na unyabi bobo na obehunu sampa edro no ye dro enu ti enya kwenye bi se ya na ye ka kire obi a wo tie ye ne se se yare adokru mfinhia bebrebe ya de ye ka kire se mabonto ye kopɛ edro a ye friend good morning heba mr na unye bi nom na unye bi bobo a wo hankasa wo bekasa wo num se edro no ye edro na ye ka good morning heba mr ye se ye immune booster a general well being a support immune system no emeni pedua ne nya apomdini mapa eye emoja mu adwuma eye entrimu adwuma eye enompemu adwuma good morning heba mr obi tie ye osi ba bia dompeni dompedi ehia bia no oti yaw ewo hono mu ana eye good morning heba mr dru no ene ye kamfo e de amount obi wo hono mu ana ose ni nsa eye ni titiriti ni nan eye ni titiriti anansi eta ache no mesro eye good morning heba mr dru no ene ye kamfo e de amount se ko pe bi to ko pe bi ebobo na unye bito na unye bino mwa ebe buwa ama ebi bia ye kama papa edi amao obi se wawo yariye ewe ni moje mwa eye good morning heba mesha edro nebi ene infections yare mwa wano atina osumfinshia bibribia eye good morning heba mesha ene ye kamfo edi amao obi se ontimi ndidi edyani sinemi mwa yene nsa ewe uomu saa ontimi ndibi bro ni se loss of appetite misra unye good morning heba mesha Aman for si good morning heba Mr. Mujedro no because unye bi enom na unye bi ebobwa wankasa no TBD ye emeni pedua na ankasa ye kama na kala kra se etimi eye fe na wanya good morning anonom no na mo watimi so adana ho enu nti se enna ho aye den e di amount dru anajo a wo bre ansa na wada Mr. pe good morning heba Mr. dru no na unye bi enom unye bi ebobwa ebe boa ama bibia so aye kama pa eso edi amount obi tie ye ene anope ni problem ni ha unyina ne se kuku ankasa edokro no kuku atena ne so mfinhia bebrebe unhu de onye ni nipadua ensimfa me kanfu good morning ni de amount se wadru ye se onom no na good morning heba me shade ene obi a wonum bibia ebo se se edru no eye edru na ye se se oye be ma na se uja onan Mwunu se, emoja ankasa ewo jane emua na se kuku hao no mesrope. Good morning heba mesha edru no. Beme bi waha na ikru abe yene tukwa ini nina na bema die. Ideally, ye se otukwa ini timi kachumu ye. Na se ikru ba otukwa ina nuse ipe na se otukwa ini timi ye ira. Ema po ema ube menimu. Ma mema yonyi na ekofom. Inti dudu wana se koko wa usuwa emuwa hondeni ekofom ewo mpem. Na dia mesro wono akamfo good morning edi ama woni said unya binom na unya bi ebobo a koko na afifi utukwa na no nyina no good morning adaroma ebetu ase ebehye ni nyina afri ho obi oja ne nan a no hunu moja unya good morning ni binom a ejanan mu moja nyina no ebefri ho edi akọ ama bibia ye kama obi oja ne nan so anu ohu se ne kokobo epie bro ni se festula misrow eye good morning heba misha kokobo fu onyina koko fu onyina no muto good morning ni bia misrow mon freye e chiro se di ebesi anum good morning esiafa e be chiro se di obesi aye no ama bibia so aye kama kama pa e de amao obi wo so ana abo e na e ha no yesi koko nko na abo nko wo sa ha ni mu bia eye good morning heba misha dro no ɛde yɛ kamfo ɛde amaw sɛ pebi na ɛbobɔ pebi na ɛnom na wotɔbi afrɛyɛ yɛbɛkyerɛ wo sɛdeɛ wobɛsi anom no asi afa na woankasa no wobɛkasa wowɔ no mu sɛ woanom aduro anom aduro na good morning herbal mixture deɛ ɛdi twam koraa obuwa ne n'ani ɛyɛ ne wisiwisi obuwa ne n'ani so keka no ɔposa n'ani saa n'ani ɛpro nsuo wonim sɛ koko ɛna ɛdi ne saa ɔyɛni no anaasɛ ɛha no mesrɛ wo koko ɛbɛtumi ama w'ani so ayɛ wisiwisi mesrɛ wo unye good morning heba mecha edro ni biya bebo waw obi wa edro anajo anwa se ontimi nkinkai unhuna diye ye neni aye ble insu e prono misro unye good morning heba mecha edro ni biya bebo waw ame bibi aso aye kama pa eso edi amaw obi eso wawwa wasi ni minimu ayene hene na sum eki kano misro koko nono unye good morning heba mecha edro na ibe yi ni njina efri ho ame bibi aye kama kama pa so edi amaw ama wankasa no wanya ofa hudie na yare eya koko eya yare bone a ene dokro nipa dasani enu nti so wo sa hawo ni bia mesro wadru ayese wo nom ye good morning heba mesro dro no na ebe boa ama bibia so aye kama pa de ama ya maami bi o si de bia ensuo be ka no ho anan fifire be free ni biara no na ne ho ekeka no mesro unye good morning heba mesro dro na ebe boa ama wan kasa no wadi hu adanse enti obi wo nsuo gu ho anase mfifiri friu na ahokeka ankasa wo so a unye good morning heba me shedru na ebe boa ama wan kasa wadi hu adanse se dru no eye dru na edru no ne bo enye den ena ne nom so enye ya enu nti onwon mu na ho hyehye onwon nyina se burning sensation nyina no onwon nyina se na ye nim se infections but koko eso so ebetimi e de sa oye ni no abro unye good morning heba me shedru no na ono numbia o a wo na ho hyehye wo ensansan bi na se uhunu se ensuo gu ho a na oho keka wo ni nyina no eye good morning heba misha ene ye kamfo e de amawo se pebi nom pebi bubo na wankasa no undi ho adanse se edro no eye edro na amamfo se good morning fo mo ya yesem nyina aye ye nro ni ntia am ye ya yesem
3: mo twa yes
2: oh dia twa yes enya sem ketu akra amgo se mo ya yesem dodo because of se ye edro ni bu adwuma na edro ye no onom a ade chea ena ohun se edro no eye edro because dia na untimi nye no onom na ade chea afi obe ya bro so obu ona nti kakra bia na otebre ana ote ya obu ona nti kakra bia na ni kotodwe ni sisi ana na koma chi ni hwim ena mse e boost your immune system na ye general well being nti no unye bi nom na obuba wankasa no nanti kim na ohunu se ampa ni pedua na ankasa no apomden aba na yesi bema bia no bo bema ho ban na bema so emo ho ban de bia ye kasa asem wi ni se bema bia no wan mo ho ban a wan hwa na e de anim guase e ba ware ni mu e de anim guase e bro wankasa oni pedua no ti bema de enka ideally draw ho mache a lo se wo to bema nka e yesi ohunu zo bema na timi amane musu na bema ni timi nsore dia na e bo nka yesi enkodi wo mu ebia na infections bi nti ebia na koko bi nti ebia na prostate bi nti ebia na yare omuwa bi ana diabetes pressure nti no ama mema yon ekɔ form ebia na harmful cholesterol deposit o veins ni mu no ama moja ni timi ndie furu sane ema sebe mema yon ni mu mane timi nyane o dia na ebon ka yese ekoni wum ka dru ebebie bi nti ni mu a wan kasa no bedi ho adanse na de amanfo se good morning for ye ayesem se na mse ye ntinmu adwuma nti no onum bi ade be kyna ade na agina so na puja o be nya no ahomachen ama mpa ye biara o pese obo bia no
3: watumi
2: abone kama na ye good morning for ena ye kasa se eduro ni ye eduro na onya bi nom na onya bi bobo a wan kasa obe kasa wonum se ampa eduro ni ye eduro na de bia ye kasa ne ne etu ye papa mo fo se gawo jonso semu nkoyie bu ojonso kanisi esiso bu ojonso ani bemme mu hyehye no infections nti wanhweyie na se drobin e fe ne katite ekotum se ipe oba bia ni obetena wo se fa saade fa be wirurame menu nti ne ye ka kye wo se de bia bo obema ho ban ojonso semu nkoyie a penupa enom penupa na bobo na unye bi no mu a wa be di ho adanse ye ya papa bi wose good morning herba mr adaroment no ono mo ye no se se ni junso semu a ne nkoyie nyina no wo chim no e se bibia akoboko ekoyo enu ti unye good morning ni bi bobo e bebo ama bibia so aye kama pa dia ma oye bema ojunso ne mu hyehye Yusuf Tabi eba oyoba na ubemu ehawa e good morning heba me shedru no ne kamfo edia ma o yesi a healthy vagina boost your confidence
1: okay
2: obe bia wo check clean bia wo nsuo dia ba bia ni nyina ne se obe
1: pe good morning e free
2: e nyasem kito akra obe nya good morning heba me shedru ni bi na aboa na de bia ne wo bible mu kra se yesi e kwan kese ne nkonkwadie ni se kwan hiahia no enu nti nya good morning heba me shedru be see you am wan kaso wa your best man kasa ebia obu nsane ade ebeche na ma ade ebeche e too dark e too slippery e clote enyina e good morning heba mesha eduro no e ne kanfo e de ama wo se unya good morning heba mesha eduro ni bi na so obobo na so wonum bia wa obedi ho adanse se eduro no e ye eduro ankasa ti e kase no ya to apiti Ghana afana enyina heba shop pharmacy shop over the counter baby biara obebo erua bia no e good morning ho asem e ne kanfo e de ama wo se ye be okko drugstore okko kewu okko misty heba okko apidank okko dani farmer okko kolinaka ubenya good morning heba mister good morning
1: heba mister
2: ye be si enam mane so na odi nam yoni akukudru afreye na ye no edi nkomo kama pa afa good morning heba mister no ebia na wo problem bi na e brain intino ye ntimi amoso a ye nam ma ye didi juma no eye 0246 5 9 4 1 1 7 0 2 4 6 0 2 4 6 5 9 4 1 1 7 1 7 and now 0 5 5 3 0 5 5 3 2 1 21 3 5 35 8 7 8 7 0 5 5 3 0 5 5 3 2 1 21 3 5 Odia mini kan mi sa wo mo ansa na de kwa bonten no I ready e ma yabo mo fa se ba fi jeni mame machi
3: ofa yeje
2: bibia boko de
3: yanko pon
2: do mo se machi
3: yeje wo ire
2: bibia boko de
3: bibia do
2: odia onufu no anyini mini kan mi sa wo de na sa ofo e de na wo e ma munufu mu a be ma so mu a ase e ha mo a e so nufu mu a de na ye mo wo de mu na mo studio abonten de de ho Dia na wonufu.
3: Nana.
2: Ah obi akwotwo bi sika wonhu.
3: Nana. Ye nti ahefo ani atiefo.
2: Enka ye nya mmu asem mu, ba mbese o kan wa wa ibi keke. Na ye boy, ba ba ye efense digestion no de. But me pese.
3: Nana nufuo, nufuo ma ye nufuo.
2: Aha.
3: E bata.
2: Na wotre na opre ho mebe mo ba ba opre ho dodo.
3: Nana e ma nufuo bata ma akoma ho.
2: Okay.
3: Se ye mia wonufuo a.
2: Aha.
3: Ba we ya obewu.
2: Sa.
3: Yes.
2: Na se meman susum.
3: Eh ya, aha wo susum a e wo kwan a wo befa so a wo be susum.
2: Okay.
3: Na wo be meman mia wonufu se dwe, ba we ya na na. Ate se de wo ba mia se be won tohwe.
2: Okay.
3: So ate ase.
2: Ate mo won tohwe ni wonufu.
3: Aha.
1: Okay. Wi ase ehu.
3: Ni nufu e wo ho ma se wo ba wo be bo wonufu ho ban.
2: Okay.
3: Na wo bi nko so mu wrofrof.
2: Okay.
3: E na ade ba ko susum se e twi feelings.
2: Okay.
3: Enti se wo so mu se ya wan we ni ya.
2: Aha.
3: What I say?
2: Ah here dey.
3: E do feeling beba.
2: Feeling ni e dey.
3: Ahodo, men kan say.
2: Ahodo.
3: Eh,
1: we see ehu.
3: Ahodo. Eh, ahodo.
2: Do ho be yo dey.
3: Ho be yo.
2: Na ho yo dey na e dey.
3: Wo yo dey be yo dey sesen.
2: Na mo say me na me be say question. Aye. Abia.
3: Ofa.
2: E dey na wo nufu no.
1: Eh, we see ehu.
3: Ofa me da si, ye be chete fo nyina. Of the tennis and no for the one of the organs and yanko pon dear mamma ye na tin kao ho. A tin kao ho in tea. Usum na senya se woo me appear a preni pan. Na se woo sum o so ne se de ya na meema no so no odokwan so na itimi trigger ma ibi ana oba no kra na adwini ni ho se obi e bibi ba e betimi ama bibi asi
1: sa
0: e wiase e hu
1: me me sabe force bi e ye obi an san de somu a e betimi trigger
3: oh e depend se de e jina ni ka se jina ni pa ne so
1: sa ha obi
3: se
1: aso
3: sai ma ye wo aye manom ye no fu but obi no mo no fu a unya atenka bia se one ne be ye wi ba adwen ni akoma e di akire ne no de be kire ba se wukunu no mu no fo a e ma watin ka
1: se e fa se enye wukunu me na so ye ti ba bi na me so so nu fo
3: no fa enye mi kunu no di a so me no fo a
1: o so ma som
3: na bi ni kwai se o
1: so na me som
3: e som
1: okay ye kwa bontin e wo based on asem we hunti
0: asem
1: a abante ye kwa so ge yu nu fo a wo twen nsa sikan e ma sabe o da yare sabia no ana ye si